sura buti amisi ya chabuti aliyoya yaya wakasira kana hachewa sura buti na chabuti aliyoya.

0: Papaya, ne mama sutubri ande kapa. Enya onipa adwin eni onyame na adwin. Di onyame akafo ho ena ebebe. Emfa ho ohawo adwin dia ho nem. Sa onyame etimi yi Joseph every efias. Ayen obrin pon dia. Enya sa nyame na so be yo obrin pon.
1: Men yo no nem sa wa to me. Come up, who are fair on set? I don't want

anyame abra ne mani da swasa na mi tu mani hebe kum ni fa peni atoye na mo bia fru ho ma no heja mani hefru no onyame kuwa mi na usha mani mo nyam na se ne o ye mi seyia o papa because on good to utini and then you

ama pem na me hu se me twane aba me twa wo yakopon se wo mu die yakopon se twane ba twa wo a e kwan se die bie ni mu bie men kuku hia se nyina e sori e pecha pecha yakopon ma won sa so ma bra bos na pem ama pem no manim bu fam ma men pem fam ma men koma ni wo yesu din. Amen.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhayin riba, na awadi ya ni mwenyamu apuye wosu. Na shre, isumba kata asasiso, na isumka bi akata amaiso, na nsu awadi bapuye wosu, na ni mwenyamu abedeti.

Bekaya ho, maya fa o sorry. Emo ra, chuma hi wena ni. If the baby say, Nikila sile rati, na ni wadi ya dina, ni wadi ya dina, and sila ni diko.

ko na wata. Ewurade no onto ko na wata. Ha, siye si nyame. Mese onto ko na wata. Ha, ha, ha. Wosi dari ko wati mana. Wobe ko na wata. Wobe ko na wata. Sutaye. Bate ewurade tiye. Samu.